Ay, wara te sangora ni nante te wano wei, kan te mata pekora wawam, ipokin rana kem na pei nante kanwan nam peperung ake kuyang ata pinu ake ni ipokin te tawano wei yo. Ante te yo kaya puni te ra roi te pui me wawa, nang te roi mang kanin nu ake nako. Ana reita na kong ram me wawa ra katana tanda no kawaki. Ante mi yaki me ayer ungo rungo te pe wara sponsis e kena kuna na pen mon rara ni kuna pe me kanwan waya, ina nante tawano wei. Ay, kaya mo ang kanera katanwata, nanukawaki.

Na ko iana, ko raki meiru nita mena te meru pea metua. Sina na Teresa Moua. Ana ko raki meru oron puuna. Mwana taake pe ia pure. Orona ni makuri nte iku takin Brisbane. Mea ki akina sinara. Maanira, tarira, sipura, kaina pera. Teripua te meru. Sakoa sa ikaipa ya musidawan tairikin takani mepung. Tepi me wanunguan tepe tempa wanga wapi mwono uwa. Tapadana evine na naus itapurio. Awai pukeni kaya kina, ya taraki me roire indapatana. Awai yungkani iriana tianina ria tangiraki, ya roko neu nekukurei.

Na ko yana usubu na baso tukwa yon na pero na sina editatis baso mena sina yon BC. Meri asemi mebuno na siya. Sebaya mebuno na siya. Hensen mebuno na sina. Kena siya yon New Zealand. Harry Langley awa isipuna Roman tekemeu na ngatapun makurio Australia. Ona ko yasipuna na ngatapun diri ay kakakakuru. Awa ipon na ko imiya ki aki na atisipu. Tisina, o atitari atangira ki ene siro metua, paso. Sa kosa mete kukurei. Paesa ni kaya kavitiana na kuncha penrau. Ntepunga ya tipime wanungu antipitempa wanga uwa pime onuwa. Tapatana evene nrau na nausi itemeki ni peso. Awa ina kaya ki tapatana ni pakantain. Tepunga yewe ya tekonupung, jawa ni meuwa antipakantain. O airiana na pechani na retangira ki. Yaro konyau, niko kurei.

tarang mo ya pina ramon ram kata no tay bikin ng ram tarang away na di tana kong ram met tapi away yung ngulo kuna pera responses sa kuna mga tarang na kaya na nun tarang away yun kada meron na kina pa may di tana wo one tapi wate tay man punto one na mga kaka di kara kata no tanda no kawaki halitang ira kyo kina takawa tay na pay bikin tarang away yun.

Katanwatan ako yate putan nameta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupura ito po tayo ni Makuri, ibuki ni Makuri ang karikirake o katimatuan kura-kura ni Kongon kami payasan kapata kirong the cabinets, the building permits and fees of regulation 2026 na natipinatuan na soon, deliriki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ibukin kami at tatakin ni Kaika akay na nuwaki na runtuan na pun aron po kunakangan ni karikate kariyaya ibukin te Makuri ni katitay. Wawa te pakamane ibukin kariyakan am katitay. Tenua aron suwan ng katitay. Te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan ta katitay. Tiyo noo na makain na ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay ya karawaki main makulian. Suwan te katitay ya po. O iraki ni kanuan te suayo. Tiyo Kongura na kuya te potan naomi te kairaki iron na nasim te mise. Men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain to Kongura. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri na tahan na pepe. Kampana ni katitay. Tahan ni makuri ya ta katitay. Tahan ni kurutami. Anoame tati tau teka o tapio wariki ni kaparapara takay ni pehde yu o po utuang takakataw roi paya na iraswan takatitay. Imaya karawagin takatitay o inapundiay di po tanoame takio koraki aki anakatitay panatare pa yey kainan wakin takariyaya yu anwakinan aki katitay. Ikakawakin na pepa inataki roya di po tanoame tapaya kikuna anwaki takatitay na kiyan takariyaya. Ibugin nungurungun to kong urai yu o anapundiay na sipa wakin anun an official Facebook page mise o iti mise websites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Nako ini ya kastama, kukain ano ang mga tayo bukin ng data kimi amuso. Roron, kikapungan na akin dapat yung data kinti ya o kaukakin tayin website na links. Eh, mo da phone ni buki ko nga bibito ko bukin karikya kin ng data men kapungan na ng M-Pesa account. E paisi, kauka ang M-Pesa. Nako ang data panthold, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriya kin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata ang tatay ero kukaina no yarang ni paisi, itabi o men roi. Kwa kikuwa ni kawarate stuwa ibukin karikia ki nam tata. Timetua ang leita ki merikirikim nako. O kuna kuna ang timetua na fenikukure in kapunga na ang te service eya ki kakuwa karikia ki nam tata me yei. Ibukin paninin longrona o taripunira yon te line eya ki kapuwa ki atuwa na akia. Ki uwa akia uwa ki leita ki onna na Facebook page Vodafone. M-Pesa te sapuwa kikuwa ni kapibitia ambakuri.

Tetakataka pun meorang kai on tetayan roko. Tetakataka pun kau bayrang kai on tetayan roko. Makurian roy o karawan roy tetakataka o ena kunanti na tuate meu roy roura o titerone pai. Nakoya tani kasine peni on Christmas ta pueran o tiraina kamne peni meuri. Ayo pananda ni kampana e KCDL ni kota kainan wanda ni potoka na kun makurian na ni takataka na konsua me kaini peire ibukin makurian tepen pena tameroa o ni kunane pen nanga wana e tameroa ibukin ga warigen mongurunguna o esan gana kote sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto o imuinte bukune o yeite pehanuto ke oiran arapen are snacks po to make Christmas Epona ki roire bukin te yoki ni pai pai kunia ki pai ia isu at percent te FFA ke te free fatty acid ina nun oiran narapin tera te FFA te FFA pon free fatty acid awa yo are ekonan rota aruna na export KCDL nsuan te market o eneria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent me inano O dira bukina pa eriki ayo men oiran tepen ayaki rukun taina pa yame kai ke e kaura. Eriki na pa ayo men tepen are erangi siku nimean narun penin tapu eran me te raina. Ibukina mirongorongo kain Christmas me tapu eran o te raina o oiran tepen men naratapu nikamens takataka I Christmas epunaki rukun te roirei. Oi epaka yan kaini peiri pokin te yoku ni pai yon oiran teten. Mente ka nga nga yu oi na konan rota ke mi kampana KCDL ntaraki nante maakit nti on nape nka yan horopai oiran tepen epo na kiroire na konti yoku ni pai yon oiran tepen aripun nga yaroi oi ni kaupaira awara reita meu ete kasine pen. Nga yare pon nes. O eriai, pasin hanga te pupua te pesenta rapou toka, ni katoka kasenean pen aikai. Te kaura ke te amekai, pon pen aika amengori, aika arapa ke esipring yan pen, o ni kaisaka roi arapen. Nako roi na roi roi na ratakataka, ena menga kwasina kuwa, oiran na rapen na iskaki, o ena kwaoka tangiran na rakoropai, na yapen sinaniko. Kiripes Coconut Development Limited. Kini kinakin narama at KCDL.

0: peso merchant. Na koy mi business yon tarawa te inena na me peso o yon na pentapa ki gena network what phone kam na pen ni mauri. To ina poni pen ro koy rom te koy bukin te pare mane ni katua pong o wai na kakayan min ta yan po pay pa ko na kaperansa. Ni kapunganan ang men peso service. O poni ngay ato wan ang kaita kawai ako na na pen po kiko ibugin kapipetian ng makuri e. Register business pa yon handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako ko na na pen busmaya te po pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pen menay tarapon ni kapungana the digital payments. Kwa kika ina ni bukin ng kaparens ni kapene win tayan po pay apen ni kawaki na kiroy at ngay ako na suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay ni tayar kutangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuri. Nguin tayan po pa ya ki akarawa ki nanon din pesa inarayin ako na may asset bank accounts ni katua week. Aki atap-tapi mpa ko na mga nako ni karina ama ni mga bank. Mpesa puntuwa na takawaya na po kia tiro radikirake may business ni main na kontaniya ya kapo ya kapungan nga king kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ang mga kakangay pinipayang tinikira ya tuki mga temakuri na tibie pa. Ibay si ang kaparens. Iko na mtawi minang popay inahintupin na teririki. Ika na kuna nuyay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawa ruwaywa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business nitay. Te embesa tisa kapipetia aron mewa.
1: Ay pun siyono wari kita minister ng buray to wana na rin siguro kaya kung hakin na rakatan wata na nakawa kayo.

Titakataka po na mayawang kay on titayan na roko. Titakataka po na kaupayrang kay on titayan na roko. Makurian roy o karawan roy titakataka o ay nakunanti na ito at inyaw roy roura o tituro na pay. Nakuya ta ni kasinipin yon Christmas ta pweran o tiray na kamnipin ni mayawri. Ayo panan na ni kampana e KCBL ni kota kainanwan na ni potoka na kun makurian na ni takataka na kun suwa. Na kay ni Pere, ipukin makurian tipin pena tameroa o ni kunane pena nga wana e tameroa. Ipukin gawarigen mongurunguna o iasan gana kwa ti sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. O imuin te kukune o yei te pehanuto ke oiran arapin are snack sport to make Christmas. Epona ki roire ipukin te yo kinipay payakunia ki pay iya isua te percent te FFA ke te free fatty acid. Ina nami oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Owa yu ari ekonan rota aru nana export KCDL. Nsuan te market. Oinaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent meinano. O tira bukina pa erikia yu. Erikia yu men oiran tipin ayaki rukun taina payame kai ke ekaura. Eriki na pia yu men tepen are erangi siku ni mean narun penin tapu eran me te raina. Ipukin na mirongorongo kain Christmas me tapu eran o te raina o oiran tepen men naratapu nika mean stakataka i Christmas epunaki rogon te roirei. O epaka yan kaini peire ipukin te yu kinipai yon oiran tepen. Men teka nganga yu oina kunan rota kia mi kampana KCDL ntaraki men te maki tentioan nape. Mkayan koropay ay oiran tipin epuna kiroire na konti yokin ipay. Yon oiran tipin aripun ngay roi oini kaupayra awararitan meaw at akasinipin. Ngay aripun nes, o iriay pasin hanga tipupo tipisen sa rapulto ka ni katuka kasinian pin ay kay. Te kaura kiti ame kay pun pin ay ka amengori ay ka arapa ke isipring yan pain o ni kaistaka roi arapin. Nakuroi na oroiroi na ratakataka ina mga kwasi na kuwa uiran na rabin na istaki o ina kuwa katangiran na rakoropay na yapen sinaniku. Kiripes Coconut Development Limited. Kinkinaki narana at KCDL.

Nakuimi ya kastama, ukain ano ang tata ibigin ng data kimi amuso. Roron, kikapungan akin di ba yung data kinte ya o kaukakin tayin website na links. Eh, mo dafong ni po kiko na kabibito ko ibigin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. E paisi, kauka ang M-Pesa. Nakon tata pantold, orinia arokotangiria. O kametwa ang pupay, menuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwa ki nam tata ndita yaro ko kaina no yarang ni paisi etabe omen men roi kwa ki kwa nka warate stoi bukin kar ke ki nam tata te meto ande ta ki meri ki kem nako o kona kona ande meto ne ven kukurein ka kapunga ande service e yaki ka kwa kar ke ki nam tata me yai I bukin panini ndongorona o tari poni ra yon the line e yaki kapuwa ke to wana akia akia ke wowa ke wowa ke reita ki onna na Facebook page waterform Empeza te sapuwa kikon kapibitia amma kuri.

empresa Merchant. Nahoimi business yon tarawa deinaina na mepieso o yonna pentapa kiye na network Vodafone kamna pen ni mauri. To ena poni pen ro koirom te koi bukin te bare mane ni katua pong o wai na kakayan min tayan po pai pa kona kaperansa. Ni kapunganan ang empresa service. O poni ngay to wan ang kaita kawaye kona na pen po Ibugin kapipetian ng makuri ay Register business pa yung handig ang QR code Aki apon terire yon Ako kung ano panibusmaya tapopay Meni kapunganan ng tarapon Kwa kirarama ibugin tayan ni kirapa Ang kastama apopay na pimena yung tarapon Ni kapunganan ng digital payments Kwa kikainan ibugin ng kaparens Ni kapene win tayan popay Apen ni kawakina kiroy Aringay ako nasuwa yay kendimina On download on kaparen Tam popay ni tayo rukotangiria Kwa kimangapayan kakayan ako Tayan receipts ke tebe pani makuri muin da yan po pa ya ke harawa ki nan den pesa ina rai na kon na message bank account sin ka tua wi ake da ta pen po kona mangana kon kari na amma nen te bank den pesa pon to wana ta hawa ya na po ki ya tero ra ki ra ke me business ni main na kon tani ya ka po ya ka po na kin kai jo na be ake ra patan te mani ake na na kha ngai pin pen te kira ya to ki na na te makuri na te pa Ibaisi ang kaperans. Yakona ntawi minang popay inangintupi na teririki. Ngkana kona nuyay tariponi rayon ara freeline e wawakia keisua tenua towana awakia akia wawaruaewa keisua tenua towana awakia akia wanua ni mewa ipukin karinan ng business nkai. Te embeisa tesa kapepetia aron meaw.

Comentei-me tan ora yon panan meu refa mai chinan pai nine. Te tain kai te pi meu wo de menesti muente noa. Te te parani ga meu ria mai tero na koim nanan ta meruan te te pakantai e yu arepan pakantai na muiken. Ta kano pangke te rano ko kanuan. Te te weekend na yu mai tan ne na te hime ta men nau studio kai. Menga reita na ko kanuan na wo na koim. Ka kukure yam. Te ro pae na ko nan na koroi kanuan na ne kwa waki ai. Te inga taka meuria mai turu turu na koi men nau studio i kai yon pai riki tarawai kai. Yon tanan meuria FM mai chinan pai nai. Ngai ni ere ta te upi ere na menga te ime ton roa na kanuan te te pakan tai yon na koi. Ni karo kua te awa te puinan tai riki. Ngai ari pun te panan riki te taka meuria mai turu turu na koi. Men nau studio i kai asena kaka meuran kanen kiran na ko. Ke nau rine rine ke na te ime ton na ngangani kuan kaka meu koi yai. Inanante, tamero ante tanime amtaya yung.

peso merchant. Nakoyumi business yung tarawa tayo na may peso o yon na penta pa kigay na network waterphone kam na pene ni Mary. To ina po ni Pendo ko yung tiyo ko ay bukin te para man ni katuwa pong o ay nangakakayan minta yan po pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang mempesa service. O po ni nga yatuwan ang kaita kawai ako na na pene po kiko ibukin kapipitian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. O kukunan na pwede busmaya tipo pa'y menika po nga naan ng tarapon. Kwa kira rame bukin tayan ni kira pa ang kastama apo pa'y na pwede na itarapon ni kapungana di digital payments. Kwa kikainan ni bukin ng kaparents ni kapene win tayan po pa'y ay pwede ni kawakin na kiroy at ngay ako na suwa yay kendumina on download on kaparent ang po pa'y di tayar ko tangiria. Kwa kimi nga pwede ni kakayan ako tayan receipts ki tipe pa na makuli. Win tayan po pa'y ay kikarawakin ng mga pesa inarayin ako ng main state bank accounts ni katuawi. Aki at abitapin po ko na mga anak ko ni Karina ang money to bank. M-Pesa puntuan at akawaya na po kaya tiro rari kirake may business ni main na konta niya ay kapo ay kapungan na aking kain joan na abe. Aki rapatan te mani. Aki ang mga kahang ay pukinipayang tinikira ay atuki mga temakuri matibiba. Ibaisi ang kaperans. Yako na mtawi minang popay inalantupi na tiririki. Ngano ko na niya ay tariponi rayon ara free line ay wawa kaya wawa kaysu atenu atawana awa kaya kaya wawaruwa kaysu atenu atawana awa kaya kaya wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business ngay. Te embesa te sakapibetia aron mew.

0: No, they can't be semi minor.
1: Ayo, punto one na pana service, Vodafone, e kukona ni karawa ang payment, siri na nun ang mobile.
0: Paisi, ebe no, aman tauroy bukin kayo na nun ng popay.
1: Aki at temani ang nakapungan naki, ay punsi ang telepon, ibukin ng popay.
0: Kaora na kaunta Vodafone, kiyan telepon niya, 100, ibukin ng sign up.
1: Mbeisa, tesapu kiko, ni kapipitia, aroni meyong.
0: Karawa na, mbeisa, debo nga.
1: Ehem pa, itauroy ang kayo ang telepon, nakitinan Android.
0: Nakon the Play Store ng telepon, nakon search, M-Pesa Kilibas, ako na kong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayo ang telepon o painako de telepon ni mahan na ko Vodafone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ni kapanya ang warinaki ng popay. Ibukin naman ka ni mga tato o pokam. Telepon niya, 100 k-message yung na Facebook page Vodafone o hiri suwa na ko yan. Hari na mana nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan bisa accounts. Ayah nak kawan dengan kita bonus, hari ni kita tarak kanom si de de de.
1: Kali ni kau de bisa antem montai hari nari kaya itu pun tarak kanom nam telefon si de de de.
0: Hari nak form, mungkin teman nak maguri nak kawan dengan bisa, ayah nari kita pun tarak kanom nam telefon si de de de.
1: Atau pun kita tarak kanam mana nak maguri hari ni nam telefon nampak je bisa account.
0: Hey kali ni, ayah kau nak dengan kanom tele tele de.
1: Oh kali ni kau kau de bisa bisa. Emeno o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nika tuabo.
1: Karini wongainde Mpesa o enari kiyom bonusin ng recharge naron na yesai kai.
0: Uo de tara o de tinuwa tara tabu up up ano to kitay na ito bongin. Ono de tara tabu lap lap ano to kitay na inanong wabo. Tabu de tara o de ino tuwana to tribo up up ano to kitay na inanong timebo. O wabo de tara tabu four up up ano to kitay na inanong isipong. Pa tribo de tara meli mebo de tara te five up up ano to kitay na inanong tibuina tibong.

0: Hau tangiran ni yei mende tokora nan ya karo koira nara ta yan pana meuri FM 89 ya kwataro in kai min nawa ke ya kwataro in kai min ne mewon janon rawaki ai min na pa no wa janon raina dei tante ta ka meuri mai toro na koim men nam tapane ko usma ke nam tapane ko kata ima ta no ra me yei ina nante ta pa kantai yo men na studio kai ana te imetan pon ka kame ko me uri ne ri ne na koim ni karo ko te awa ni meua te taire sena mo na na ko ye kan wan ngoram men te rongorong men te ron ka ke rongorong panan me uri ke en panan ki repes ai kata no ata ke areita na rawo na koim ke kan wan nam kata iri king kan re ena mo na ki na pan kan ne men am rongorong ni metang ni pon na no wa tarmiya ki me am ko ngora are meten na nom program ko nam mare ko ta tangiria pa ko na ngora yakin na ken katanga ki na ko mian me uri FM 89 ni garo ko ti awai su ai kan re sa nanga ta roin mo na na ko ye kan wan nar kata hiri ki men nong ram de rong rong awai kata no ta ke ana ko na tangira ki na ko ye ki nong ram pe ta hiri ki ai ngai tirano ko nuan nam tai me kan te me to sana kukurei nungungurai nako aurineri na itim ay ka teimeto ang dangarangan ako im awain doon na kime ay rungurungu arataan pupoto ka ungram inanon te tapakantay ayo ake ano kuna kuna kuna na pendungurai ay rungurungu rimerinan nako aurineri na ipukim sedangkan temise me na rungurungu imahin na sangan te doware DJ William me kuna na tokorana
1: Katanwata na kaya tapotan na meta Building Permit and Fees Regulation 2026. Ipukuray tapota kini makuri, ibuki ni makuri ang karikirake o katimatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapata kirong the cabinet the Building Permit and Fees Regulation 2026 na natipimatuan na suun delikiyo. Teswa yu, ikatiyag ibuki ni kami atatakin kay ka akainan wakit na runtuan na pun arun po kung nakangan karikirate kariyaya ibuki ni temakuri ni katitay. Wawa, tepakamani ibuki ni kariyakan am katitay. Tenua, arun suwan ng katitay. Tekawa, tekasuwa ibuki na kiran na nun suwan katitay. Tiyonuwa na makainan ni kongura o ni kakatawraya yung kay yakorawa kimain mapulian suwan te katitay po o ilaki ni kanuan te suayo. Ti kongura na kaya tipotan nami te kairaki iron na nasim temise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain to kongura Nasim the Quality Control and Inspection Division ana makuri metan na pepe kampana ni kateite tan makuri ata kateite tan kurtami anome ta tetau tega o ta pe wari ki ni ka para para ta kai ni pere yu o po tuhan ta kata roi pa nei raswan ta kateite imai ka ro wagin ta kateite o ina pun dei te botan nome ta ke kora ki ake na kateite pa na tare pe ye kai na wakin ta kariye ya yo an wakinan ake kateite tei e ka hawa ki nepe pa e na ta ki roye te boton na me tapa ya ki kona an wa ki ta kate tei na kien ta kari ya i bugin no rongo ndo ka ngora yo a ana bon ben ens pa wa ki na nan na official facebook page mise o ai te mise website on ta pe wari ki ta pon ka ngora i bugin no rongo na pa ni no re ta ki me ana sim de mise the quality control and inspection division

Te STSP pun tak ada kiraki. Emine yang nana tararu te misse ndi tak mete POP. Awai rapat tarik kita PO wanarun de MFED. Men mana nak men de World Bank te mais. Te pimerwa wate semare apu merwa wate million te mana Amerika. Ana takete de STSP pun karkian kata meruan akamai tandiki. Roke ka meno yan also communities ni kawa. Aika asan dinia ki on South Tarawa. Niri kiri kita foto kaya tapo ni makuri di nanon dayday o kari kira kian ayo konapai Johan katime tuan roi roi mbroki o waite makuri me communities ibukin ipitakin o katime tuan tian wan kakaisaki. Kawa aika atake tenaki pun peso pairiki pirkini kio nani kai teore erike west apero o wai tianana ukoswei. Makuron te kari kira kia yo aika apupura naron naikai. E teme tuan waki onupayan tenepui ana communal toilets te Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaisa khanna na suwa network system te PUP yon pikini pio pairiki o peso. Katume naus ake aswa intume me te main suwa katien roki aika apu yan naus nga katumen au saikai na konde main silver line yon pikini pio. Katiakin broki ke on-site sanitation systems yan aus yon ikawa aika apero na nikai teorereke west awa nanaw kuswei. Karukuan tirapata ane na karawa takametipay yon kawaririkian na naurupay takarikirake na kon otapanin ike enay karikipay tirapata ay me takarikirake o the University of South Pacific. Awa yan ay karikipay temise me takiripas Institute of Technology ke KIT din nanon takarikirake ibukin katian de Walsh Demonstration Center ibukin tiangarire na koya den KIT yon kakakuruan te sanitation systems. Aika mapuri, aika ewakin kai yan de STSP. E di metuan waki onupayan tenipi ana communal toilet se Kiribas Housing Corporation yon peso. Kai saham de main suwa network ewakin kai meipikini piu oena mangarita kinako peso o bairiki. Kaukan na kapungan ang The Wash Demonstration Model de KIT peso ibukin tiangarire na koya atay KIT yon kokokorun de sanitation systems. Wakin ang sanitation pallets, kaya katiyan rogi ni kakatay ay kakakokoro ay katupimate mo may siya ay kaya nakatiya kiyo na pero. Muanakin ang namakuri de contractor ari ina wakin na kikatiyan ti on-site sanitation systems ni kawa ay ka apero o teorereke west. Karukuan ta contractor ibukin wakin ang katiyan o katumayan rogi na kunna na silver system ti PUB yon bikinipyo. O waitan ni ngakin rokon terapata ari katawtawa ki rokon ay naman kuata awa wote nga wapi maonua ikene ikarikipe ya ime takarikirake o te USB ipukini takametipai yon kawaririkean anaurupai takarikirake na konti otapani. Te pupusi na koyumi ka in South Tarawa. Kata mipotoka na konna mikarikirake e te STSP ipukini wa yakinan o katime toan teme roi, teme roi o teme rvum. Kambasindapa o sanapenentikiroi inanon wikin temise Engineering Day.

Mennään tapana kun raame ei on naratain kai ai wapuiraite menestymä inna noua. Ante, enta monta irikin apä jo, iku purein teakin nana koimke, are amma vani kakakipus, are meten nanon program, vaakin kai. Ken naro neku panta tana jäi, ante tanya jo, na teimeton. Pusa maaya, ara pupusi, eki anakun andru, anakun narapuaki. PPA, Meuri FM 89.9 Facebook. Oh ya, kana kuana pe kuna mare potang ini ya. Oke. Doana ki me rungu-rungu na ki am katiki roi ina nan te to mon tai dikai yo na ko yaro rom ki am musu. Ah, repon me am ten nan. Na yeri terano kan wan nam tai me kan ko yan ko kuangongura mi yon te pas mi yon pe am te ka me yan mi ngam ko yan ei sena no kuna pe mai yo yon na pe. Kona meuri na nanta meruan te te monta iri ke iu. Na kau kau poa kiki ngana runa pa iya ya kons. Haya, deisi kona pangkan de mga iya.

ayo yun na pati. Tapos siya ka ngay teka na yun. Mayroon mo ang kaya FM 89.9. Nimuan te. Tumuan tayo di kayo. Yapupusi te kuna rin Daddy's Hand. Pana kamayaway nung ngurayay pa kakaya mga roko mauringan ta mayro. At ipon, ipon san. Kita ni raman te mayaway yun kaveru tereso. Korapa tigirayin ko yung maykan. Mayroon di kin ko yung kachi kaveru. Mandam tapo na ko kwaritay may yay. Ani ko naman ako tangiriya. Eri kin kanina ron peo. Kamayaw kong kanina ko naman. Tetikirayin ki. Mandam tapan.

Before the next teardrops falls, anarianaki ironam sanin a Freddy Fender. Naratai monkai tepi merwai wa deminisa ya porai tiawa isua, sponwa kina pangkai on nara program, amma wani kakakibosu, are meten nanam program kuna marekota tangiriake, ngayare mantai kakaruku ambubusi, main ya popo tetai, tiawa isua rokorain tokina, kena banga reisiko ya imerongorongun, apem tepi-tepi kia tuan nape menteru ni karikiru horo. Ngayare terano ku kanuan sepangam meikane, ai pun mga kinapangkay, ay pun tayo meto na pupusi mga tayo na pupusi na kung narapo aki ane PPA Meuri FM 89.9. Sana kameura One Heart, iraw na yere ni Celine Dion, mea kunana.

Ha, i mai nei i re re ta na ko te kunam men na studio i kai, o e iwan kan ne te po busi re e ka ngai te kana. Mauri FM 89.9 ta iwan kare a pea koro. Te mo sure rei pa anakarina angi a rakura kia i kai ei, o na ko iana pe kai na pea koro ni peane, te mo antai rike i okura ara pankoe, te sakana ko pana. A men nam tapo ane kwa rei tai me iai Simeon, a iwan kan ne kunam re ko katangiri aki a pea koro te mo sure rei. Kamea kono kona mai yo takan tani nga pa na rangi ne kukurei ka ina pe akura ki akwa kate kero aia. Ni kota ki meam kora ki ake a ngongura ane pangkai. O te kero aia mei kane yori ki ngane kona mai.

Ayun, ganit eh, takatikiro ay na pwede aro ko na kung naupo. Kaya ka ngay tiyak ka na. Na kabara po rin ako. Ayun ko yan eh, yari mo yun doko. Pupusike. Ayun, ganit eh, yara ka pwede ng katikiro ay ka ngay. Mayuri FM 89.9. Ako tayo ka na pwede katang nga. Tin tapura ka ke takura na ilong tapura ka mete cha may no to we. Are, pana kami away no ngongora yay korara pa. Ngay aro teste ke simia may nanoyaki. Kuna meurin ko erotes si mie me nam tapo ikan ne me ya onna no yaki te arere ki ayonga de kuna mare arere ki na un peau y areneia ironde chame no to we ki ironde to wareta pura ka me de chame no to we ki a ka me kuna kuna mayo

pasinanibu. Ukin or inin the quarantine office. Inau kita quarantine office ipondi kita wana tiawa imain ukin te kasine onin te tayari ro yai te wana kipe. Aikai merin tari tapewa aika katapua ki panakwai anako sinanibu. Te varu o te neve are au ho au apun tapua ki kanakwaiya. Au aitio ni metipea kua a tapua ki nape kanakwaiya. Anaka urin te pota ki nakawa ipukin sana ki tapewa merin tari narun naikai. Te vere e wawa te keichi yon temenna te pasinsa. Tepun nimewa te keichi yon temenna te pasinsa. Owai tiang e tepuina maisina ki ana kuis yon temenna te pasinsa. E katawa ki mate mais e konani kanakwaki yon ginanin. Merin tari aitai ngayetaraki bayamonna nrota ki maisia ditaya yu. Pameni garawakin naikai oe napunti metuwa merin napera nakibaya huwa nifua ibukin teroro towana metowana. Ibukin diki rongorongona rita ki mea opisin tepota ki nakawa ipairiki ki yampu denampa e isuwa ni mea wakia. Wawa towana akia ruwaiwa ruwaiwa ki isuwa ni mea wakia wawa towana ni mea wawa ni mea wakia.

at ay meto ang dangarangan ako im. Kaunga ki minanon namtay no ora me yon pyom te ka ki me yon te pas kona me meuri nanon ta meron de tairi kay yon kay te drywa me sanai kan to ka kin rona ki mem pa sin sai nanon de tairi kay paina te te taratara roi ki dikin ako im kay te drywa kay pun meuri am pa sin sa kanai nanon pe im pusi roi nanon ta kawai ki taratara roi tera pa nakona nakoroi kanwan te pusi pusi minanon te ta kawai diki na kunan na kuroy na pekan wanda mo ikin na yo saksi na koim ko ako kung ngora me yon pe om te ka kien ko yan yan me ngam tera na ko kan wanda mta iri kay yo mai kan na ho wei ko an ka nga ko mai kai tera pa na ko kure kan wanda we ke na yo sina ka me urang kan ni kunara to korana lupi diamond ring it don't sale penny.

Titakataka pun meorang kai on tetayan roko. Titakataka pun kaupai rang kai on tetayan roko. Makurian roy o karawan roy titakataka o ena kunanti metuati meo roy roura o titurone pai. Nakoya tani kasi nepeni on Christmas ta pueran o tiraina kamnepeni meori. Ayo panana mi kampana e KCBL. Nikota kainan wanda mi potoka. Nakun makurian na mi takataka nakon sua. Mekai ni peire. Ipukin makurian tipen pena tamerua. O nikuna nepen manga wana e tamerua. Ipukin gawariken mongurunguna o esan kana kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. O imuin te kukune o ye te pehanuto ke oiran arapen are snacks po to make Christmas. Yeponna ki roi reibu kinte yo kini pai pai akumia ki pai iya isua te pesent te FFA ke te free fatty acid. Inanon oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA pon free fatty acid. Owa yo are ekonan rota aron na export KCDL nsuan te makete o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te pesent me inano. O dira bukina pa eriki ayo. Eriki ayo men oiran tepen ayaki rukun taina pa yame khai ke e khaura. Eriki na pa ayo men tepen are erangi siku nimean naruni penin tapu eran me te raina. Ipukina mirongorongo khaen Christmas me tapu eran o te raina. O oiran tepen men naratapu nika mens takataka i Christmas e punaki rukun te roirei. Oi epaka yan kaini peire ko pinte yo kini pai yon oiran tepen mente ka nga nga yo oi na konan rota ke mi kampana KCDL ntara ki mente ma ke tin yon na pe nga yan hora pai oiran tepen e po na ki roi re na konte yo kini pai yon oiran tepen are po nga ye roi oi ni ka upaira awara re tan neu e te kasine pen mai are po nes O eriai, pasin hanga te pupua te pesen te rapou toka, ni katoka kasenian pen aikai. Te kaura ke te amekai, pon pen aika amengori, aika arapa ke esipring yan pen, o ni kaistaka roi arapen. Nako roi na roi roi na ratakataka, ena menga kwasina kua, oiran na rapen na istaki, o ena kua katangiran na rakoropai, me yapen sinaniko. Kiripes Coconut Development Limited. King Kinaki Narana at KCDL.

Katanwetan hoya te potan nameta building permit and fees regulation 2026. Ekukurei te pota ke makuri ibukin makurian kari kita ke akati metuhan kora kora nikawun kami payasan kapata kiron te cabinet the building permit and fees regulation 2026 ina nanti pima tuan ansun teri kiyo. Teswa yu ekatia ke ibukin kami atata kini teka akai nanwaki narun tuan apun arum poko nakangan kari kita kariaya ibukin te makurin katete. Wawa te pakamane ibukin kariya ham am katete. Tenua arun suan am katete. Te kawa te kasua ibukin na kiran nanun suan te Tio noa na makainan ikaw ang ura. O ni kakatawroya yung kaya korawa kimain makulian. Suwan te katiti ya po. O ilakin kanuan te suayo. Tio kong ura na kuya te potan nomi te kairaki iron na nasim te mise. Mem nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain to kong ura. O nasim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me taan na pepe. Kampana ni katiti. Taani makuri ya ta katiti. Taan kurutami. Anoame tata tau teka o tapi wariki ni kaparapara taka ini pahira yu o po utuhan taka katau roi bayanaira suan taka teitei. Imae karawakin taka teitei o ina pundia iti bota noame taki koraki aki anaka teitei panatare pa yei kainan wakin taka rieya yu an wakinan aki ka teitei. Ika kawakin na pepa ina taki roi iti bota noame tapa ya ki kona an waki taka teitei na kian taka rieya. Ibukin nungurungun toka ngura yu o anapunipay na sipa waki nanan an official Facebook page mise o iti mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

menamtapan ko ng ramay yai naratay mong kay ay tapi mo ano wala minsan yaya pura idwaywa menamtapan ko ng ramay yai ayo mong kanya makara kina kawamesu na ko imkay tayatay ay ko ng rana pangkay idarikin Melody FM ay tinampay na imuin na yu ay taro na pani ko akira katanwata akia tangira kiri kio kia takawatay.

Ako na meron kayo tete, ako mga ngurang na pera rikin namde rin na wante tayo kayo. Ako yung mga ayaw na bang kanya, am karakin ka wames to. Ayaw di matan mo nis nung yun tatiru, may am karakin ka wames to. Ayaw tayo pa ako tawray may kanya ke. Kanaro na pa ako tawray. Ngayon na kaya tawray may kay, nang tawray ang kanya na kanakwa. Am karakin ka wames to, ante tayo kayo. Yain ko di men na temman, e me kames na na. Apun yain na pa yaw sinirwa, e apun taw buburana. Haran temanya yo pun Jim Hawkins, awan wan miyong temanya yo irangin tatang ira tinini yepe me kakawarakin tapo ikakakokur. O na yaw sinirwan kanya na kaya ripun tau kuburan hari, o ime ka kinikapungan na kiron temani e metaki, e kinakina penarana e black dog, kita kami eruru. E kia tayo apun na kaya nakantani nga Jim, e sukunti wa black dog na yaw sinirwa, pun amwan tirinanun tinini yepe. Mete puporau karuan kai kini kaka meku. Em chame dari black dot ponte unumane ka ngaya kirangi ni roro ka ngaya unun anya ka ngati nan wana ri aku ni anak ai. Hawa ke ponte moni ngapu to wana aya ponia kini mete to why black dot kite unumane ari inanun nanaru. Ngani to why gym meni yere sanana aka wa to wana na pot te unumane ai ki kana tia sa warire ke. Aw aku ni ngani te mapi ya nga te mapi ari ya monan taran rangi ni men. O tarakin te mabi ari, kangasite po me te mabi na kunta kaupay, e karapeki. Ay ngayari, yarangin inga yung kante na nunto wae Jim, o yaswanga sinana pa, enayira te kawai yari yosin te mabi ari, pa yana nako nukukura te kaupay. May may nani, o yana kong kante ni kawara mua, metanuin te kawa, o yata kong kante. Taraya, taraya, o yote ba yas tukunin, nanabuake awaririki te unumane re black dog, hari metin naraw siniruan kwa nanwa. Metarakin na iru kangasite po me, mapin te kaupay ya karapeki. Yang itu aja Jim, mau ikhlas nak orang kandit terang hari, timba pun nak untuk warite metanuin takah hari, ayat tamu kandit unmane hari, pun engkau ya Roy, pun tin Roy mabin takau bayar karapek, asyiknya engkau ni mantai ni borang nak untuk tapuan ni kahaya takau pay, engkau rente pun hari mina, awak tu kandit kahai buke tu way Jim metanuin naya kah hari, panang tau Roy ni mana nak untuk jeberi, aku tak tapu ya kan, hari makoromina timba pun hari. Yang bunti perahu metakawai orang ina papa ki. Oh, yang engkau ni takai bukit, oh ya kai support way Jim metemenna takai mua. Esy itu wana rangana. Oh, tu way pun tesaku kangaian takai bukit ay. Oh, waran tu way pun Long John Silver. Oh, ya pun tu kanape yang nangan tu way Long John Silver. Ana menna the parrot. Tu way Mr. Silver. Kangati wame terangi ni roro. Oh, ya kitu ini kangangari Jim na nakara kini kamyanga. Aki ya kangara kini nakoina. Awak yang kandai payah nanun di tayri itu, wanan tayin kanga korakoran ngai tebu wakai nanun merawa. Oh, iya ro kangen tebu kiron tu wae Jim. Aya marang angkandai. Nakon tetapu arya kawak ina kiai tenanuani kai kiai tenan kontenanuani kai. Aya nakon kandai tebu kontenan naapur penana kanana iye. Angkiro kiki kiai awak iya payah ngongo na betenan meningongo. Aya ro kanga iye tenan mekin nyapu akan ro kiron Jim. Aya nakon kain tin nakon tetapu ayun karawrau. Oh, kiero ko yaya yapun taka nabe kahamakuri. Payaw mong kanya kanwan ti meroro ari. Ari pun na meroro kipanan to wari. Ita ko payaragin na mekin na. Long John Silver ari ita ko na nateka. Taraya ni nga pong. Oh, sinang rokon tiyapa ni kaupay kite Treasure Island. Oh, ante tayo rika na ko yaya upan hinaki au signo. Oh, sabuni pa rin nabe na naiya pasin sa ikato kayo ante kaipo kayo. Oh, sinakarikiya para pure. Oh, ngayla, sinang na kong kanya ni kikena ti. Tak yang kau upaya re, emak orang minat jemabi. Ngaya re, erahirin kai erigi romi ke, awak pening kan jen tete, ngaya erigi rora. Angaya asa pening parana kuasana kondo kiri arat tapai kakak akur, imain ayah ayah nurira. Ngerigi roya nak kau ajaim pa, abu ni pening nak kau ametah kiki mente tapai abuwi ayi, ayah ruari kakin kan ni, ayah pun nak kau na pening kau anguang kan ni kini kau ringa tuwari rana ni mananga, metanuin takawa, tekan nana yangu tuwari John Silver. Ante ngapo ngari mina, ayari ang kan ni Jeperi Treasure Island ke Jeperi kaupay. O yata pini kan, tuwari Jim kan ni, ya karapena na pendimena ko menta kaibuke, o menu mawa na kuan Jepe. Ang kiro ko ikikay, o ya kaisubong kan ni metemena, tuun maani, ayarang intaran rari kanga ni karakiyo, o tuun maani ayyo irang tarani mga ingayo niyana, pao niyana arkiipay ni kanga yanang taran ra, nray rayak. Kangai tanya no rek, ayat aku kan itu unman yang orang ini mengaingai Yunia nari. Mewri, ngaya rau Ben kan,
ayurwa ga kai kuke kai na nante men e kan kurun kai wa buite ririki ani ibun men una pensu kun tes makoro ayo ayya taya pa ko pen rokon kai buke ni kakaya kin ta kau pai e ka tu wa so na ta wa jim ma ta e yang ye sa ni ko te betran kai iki pena ko men ta kai buke pa ye yo ameta ka ka maru agi yo ta kai buke meta yo ko na man po kai pororo wa rite men na ari to kan kan ta kai buke hari e yang tu wa e ben kan e pon rangi na ta on tia pe ayo Aing ayari, ya karo aing kan nyapa ini kaman, ibu kin tu wari Long John Silver me kain dana keng. Aing ayari ing kia wera keng kan ni tu wari Long John Silver me kain dana anak keng ayke keng. Wa tata karu wa wakati iti ing kan ni yakasi na koya na aka iki. Me ina nun na yata ini mana nga awa si peni na peni mani. Wa nipaka na kona nun ta yani manu nwari yasa ni kena kirong pen pa yapa ini kaman. Wa mani taas ing kan ni nsuku ina nun te manu nwari. Tu wari Jim me pen kan. Arang ini kukurin kai, awana kongkan ente tapari emakoro minan te mabi, awana koni kekenna. Kekenna kongkan ente tapari, o ahari keiro yang kai, tenani kaupaya kia karapeaki. Keri kiri tenani kaupaya kia karapeaki keke, awa karawu kongkan ente niri, awa uwa wari kahari mengaiya nakon tenana arei nakon tekaibuki. Engga yaren kiaro kon tekaibuki te wajim, o ben, awarang ini kukurin kai sepuwa ki memetan win tekawa. Atau wajib pen nanti metan winter kahwa, apa orang urik aku ingkai nak kau paya? Ani kita niya tahanika mama ni re Long John Silver, mana nak orang kekikai? Ina nanti mana nanti apa re Treasure Island, hari asyik uye ni karuwa titai, ayak ya taki.

Hawaiana ang kanit tukinu mwa, au karagi na kwayo mpoy tia tiang tita ilika yu, am karagi ni kawa mesu. Oi, ya ta ya pa itu kinu ina nom, oi toki posum, anu wala pe mesum, tita ilika yu, imino moram. Orang pesan tara pa bukin nam tai, uringa pa am karagi ni kawa mesu, wene mangwa kiro kona pe na kondi kenti ngapung, nipun tai na na pe yu. Ora mare san doni ko ngai tume tani moni simion tatiru, kora pa bukin nam ora mo ene tikiro ini kiran nam tai ilika yu. Mesurai asapoma.

When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kung akawakin merin na pera at kime. Ing ayo ta kainin kung katapuhan na nakin ki akawakin merin na pera at kime. Ngayon rirangin ni kakawakin na kong testang uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kung aramerawa. Ikatime tuwa ni

Pua na mendika riki dekime. Yokuna mnanga na mendika riki menkana akia ka ispo menga iyo oena menga meuna nagi kafung. Ene teime tua akawa akin dekime. O wane rina kona nikarika kuan dekime meikiri pes. Ene kirika ki takarikimani o tia maraki. Ene rangin brota ki meuna no tapanin tirakai ki tireitan meu itaari. Mayari tira amma ngoyte na sinikiri pes ni ibu bohin tutokwa teka nga nga iyo. Ira nanon ta ini beri ini katoka muan akin dekime ibukin ka di metuan ka upain ara merawa. Di pos kereta kina kon mabisin te pota kina kawai bayri ki ke yam po yam isuwa ni mewa akia wo wato wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wani mewa. Owa ika ingan ni kawurin ta pewa men de quarantine office ke te kana kopai na kosina niku. Ukin o inin de quarantine office. Enau ki te quarantine office I pondi ki tō wana tiawa I mai nuki nte kasine o niin te tayari roo yei te wāna kipe. Aika I merin tāri tape ua aika katapua ki kāna kwai anako sinaniku. Te varu o te nere are o uko o apun tapua ki kāna kwai ya. O wei tio ni me te pia kua a tapua ki nape kāna kwai ya. Anaka urin te pota ki nakawa I bukin sana ki tape ua merin tāri naruna ikai. Te vere e uwa te keichi yo an te menda te pasensa. Te pun ni mewa te keichi yo an te menda te pasensa. O wei tiang e te pina maisina ki ana pis yo an te menda te pasensa. Te kata waki ma te mais e konani kana waki yo an ginanin. Merin tari aitai nga yetara ki baya mwanna mbota ki maisia ndetai ayo. Pa meni gara wakin na ikai o e napun te metua merin na pera na ki baya huwa nipua ibukin te roro to wana meto wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mea obisente bota ki na kawai pairiki ki yampo nte nampa e isuwa ni mea wakia wo wato wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wo wato wana ni mea wawa ni mea wakia.

Ay, may naiirita na ko. Auri na rin ay pagin ng ramte. Ang tatayri kayo, ang nako aki mo, ang katanwata aki at ang irakiliki ko ang kaya. Nakoy aki rin kayo na pamakuro ay kay. Tarawat ay na ino, TUC. Tarawat ay na yeta, ETC, OPSO, PTC. Kamakaw mo aki kay, pakamakaw kiya mi po kinakapayara. Nakoy aki atay naman ay pagin takari. Takarin din na kung takatibubuwa manuan ko IDF course DMTC. E na uki takapayaran te mwani pong e wapi meto wan ang tepetemba. Wanga wapi maonowa. O e na in takanime pong e tepi maonowa na kitopa uo watanga wapi maonowa. Siya tayo naman e anapusimaya ki ay ka kakuro inanon kese saikay. Ay ka pungya ki imuin te wan ang suon tangar wapupuar wapi maonowa. I mind the one and soon wo watanga awanua. Akia pera kaya mente pota kin embracement. O ni kota ki me kese sakana ka para para kiro intereta aris kana kuana ko imi. Aka umeka ki atay ni maane pa anapon roko ni kape ya raya ipakin kainan wanda ya saina. Awa ya pong inipong. Kamrapa awan de meron de sakorupoki the Ministry of Employment and Human Resource.

Annie, Kitty Wells, man, the one that Jim Reeves, man, when I said me the pillow that you dream on. Men kuna ei agar koira roin nara taia pan bora ita puina ion meuri efa mai tina pai nainte tairi keiu. Ja po te pi me tauanan tjaunan ravaki ja te pi me uuan na koim keinen tjaunan raina. Aguara, peja kuo ngumuraa kia ente taia juuri ja mengaru kuna pentukina kanuan nara katairi kina koim. Takaan taninga paia uuaroi temesu atamusirawaki. Bayane terana ko kanuan na muikin takan tani nga pa na ko rain na kanuan de to wo wana ko im tairi kayo ringa de Meuri FM 89.9 ena mga kiri ko na konte nga pong tani na ko tani nga yen pon na nowa ngai di kiro me yere ta te upiere san toro ni kuina non te tani me on tai ni karo ko asar na ngaro ko rain to kinang kai korapan nongoran ya kati kiro ai ko na ni kiran nam tairi kayo ko na mesuroi sa mga popo na konte nga sa po mo.

Many min loram kunam de dokranan de puin arai de minis mini suan on Maori FM 89.9. Ya ugan tani ngai ba wapani ben news in karai no kasbangam de ting apung ayu ke na te me tong kanin de isiko me te pekora ri kunam ke kana kunan ngani ku te merulung atu kurain karai kin no kasbangam ke de tapem ke ting apung ayu de menam tab me ni ra ko ro nai me yai on Maori FM 89.9. Tapi awal lagi am kongora kia kimoto tu kia tema tuan. Nangangani ko po pautokan te kanuan nongram kia yon Maori FM 89.9 men nam tapuni makuri. Kia dia tema tuan nangangani ko kanuan na ya promotion yon Maori FM 89.9. Nikaro ko po nuan nua ni mga tauruan kanin desi ko me am katanwata kia tangira kina koyei ibukin nongram te nga apong ayo.

Maglimi ya kastama, ukay na nuam tata ipukin ng data kini amuso. Roron, kikapungan akin de pa yung data kini dia o kaukakin tayin website na links. Eng wada form ni po kikon ka bibito ko ipukin karikya kini ng data men kapungan na ng M-Pesa account. Ipaisi, kauka ang M-Pesa, nakon tata pantold, ori niya arukotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriya kini ng M-Pesa pin. Kapuwa kinam tata ang tatay aru ko kaina no yarang ni paisi, itabi o meni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ibukin karikia kinam tata. Timetua ni leita kime arikiri kem nako. O kuna konan timetua ni feni kukurein kapungan de service eya kikakuwa karikia kinam tata me yei. Ibukin paninin rongorongona o taripunira yon de line eya kikuwa kia tuwana akia akia. Ke uowa akia uowa ke leita kionna na Facebook page Vodafone. M-Pesa, te sapuwa kikon kapibitia, amma kuri.

M-Pesa agent, na ko imi business yon sa tarawa ang tapa ke yaya na netsuwe for the phone, tam na meuri. Ko kainanguan karikeri kam karikemani darikin pa ina store, gana ko riki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipukin na yakarine mani, po mani, nte tayari akainano yaya ina nonam community yame. May kamne, o ina konan di kam karikemani, mem tayani karine mani o po mani, ake ya kukaroya, na konam customer. Sinakatawro te training ya kia pona, on tawro ina po ki ko ipukin kapira nam karikira kia yo pana kia am kanganga kia mdaro meyei kataya po kia rapota nome tapa anaya katemane kari yona na kika pongana rapatan temane ipukinta tairian kia kawakira na yamane ni kapongana ayat taripon kana ko tauroi pa ko kanti kipa tentai sa agent o tariponi ara nampa ayat kia pona e wowa a kia wowa kia taripon na konisua tenua tawana awa kia kia wowa ruwaiwa keisua tenua kia Awa kia wanuan mewa ipukin pokam. Mpesa desa kapipit yang makuri inanon mewa.

yo kaine sina ko imi sinara diki ake kamasa ni gitanira nora na mi ako ni na mi tararua ai muarara di ke mi tanira are sakonan na mekin na nanon sukumira di kira kabara yara pure.

Kapan deh meton rana ini nawan deh deh ngapung ayo. Kita am tanya kita punya rai deh minis mini wanu. Kita akan terangkan kai ba wapni pen kai ngapung meikan ni kini paka pakaranganan nakuam ku kai bukin na iya kai ngapung kan nambaus kena. Deh meton kan ni deh siko ika kana koi riki tapi korakunam ika na kunan ika na korakunan nam tapas ayo. Kita mau ngapungin nam tapas ayo. Kita kunam napen tapas yang baru FM 89.9. Meh tapi wana kuam kongura. Men bo takin makuri kia kia teme to ni ka kana ko ikanu an wae yon meuri FM 89.9 na ya promotion ni karo ko itiran wan wan te nga pung yon mga tauroan kan den desi ku me ha ka wo wan ke ka kan dikyo ngora mam katan wata kia tangira kina ko yon ta ka wata yon meuri FM 89.9 sna tauroan wa kina ko sna ke na ko mo to korana na ko ya kan to ka tauneni kwa ya me kuna ye to korana

Mene mi nung ram nukunam de tokora naan. Ya karo ko ira narata in tinga apung ayo ay pun si tenu wari ki di minis miangkai. Enang i tira ruwa iwa. Ke nung ram yon panan meori efe meiti na in pun na in tinga apung ayo. Na tauro ang ganyan daisi ko me kapini yan nung ram katanwata nrainan wanga ke nanukawaki. Hariya tangira kinakona takapini yan ram tinga apung ayo.

titakataka pun meorang kai on titayan roko. Titakataka pun kaupairang kai on titayan roko. Makurian roy o karawan roy titakataka o en ako nanti metuat ni roy roura o titurun kai. Nakuya tani kasi ni penyo on Christmas tapueran o tirayna kam na penin meori. Ayo panan na ni kampana e KCDL ni kota kainanwan na ni potoka na kun makurian na ni takataka na kun suwa me kaini peire. Ibukin makurian tipin pena tamerua o ni kunane pen nga wana e tamerua. Ibukin ga warigen rongrongona o esan ga na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. O imuin te wupune o ye te pehanuto ke oiran arapin are snacks po to make Christmas. Epona ki roire bukin te yokin pai pai kunia ki pai ye isu at percent te FFA ke te free fatty acid inanun oiran narapin terate FFA te FFA bon free fatty acid awa yo are ehonan rota aruna na export KCDL nsuan te market o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent mainano. O dira bukina pa erikia yo. Erikia yo men oiran tipin ayaki rukun taina pa yame kai ke e kaura. Erikina pa yo men tipin are erang siku nimean narun penin tapu eran na teraina. Ibukina mi rongorongo kain Christmas me tapu eran o teraina o oiran tipin men naratapu nikamean stakataka i Christmas e punaki rukun te roirei. O epaka yan kaini peiri ipukin te yokini pai yon oiran tipin. Mente ka nganga yu oina kunan rota ke mi kampana KCDL mtaraki nante maakit inti on nape. Nka yan horopai oiran tipin epuna ki roire ina konti yokini pai yon oiran tipin aripuni ngai roi oini kaupaira awara reitan meu ete kasine pin. Ngai aripunis. O eriai, pasin hanga te pupua te pesen tara poutoka ni katoka kasenean pen aikai. Te kaura ke te amekai pun pen aika amengori aika arapa ke esipring yan pen o ni kaistaka roi arapin. Nako roi na roi roi nara takataka ena menga kwasina kuwa oiran nara pen na istafi o ena kua katangiran nara koropai me yapen sinanipu. Kiripes Coconut Development Limited. Kinkinaki narama at KCDL.

Langoya, the mini say. Abis and a makuri nevira, Kakonan Karoy. You conan kariki pai, mentipaya, worried again, a conda is a cabin in Pubura, Kinikanga. The Yanipuaka, I ga asandik. Sitting a kia ometa, I ga very million my seer. Tekairi de pay, our my sirik. Abundikiment than a makuri puaka nevira. Meteka ki taken. The winnans, and a conan diki, but the number to one and stasiri city, nakontiri taketa mera, or nakonepe yamakuri ometa. Tekatuto. Kokosna koti rumurumu ayaki kuwa ondangini buanga kai bukinti menna tiwameta payong anna ki kakari kira kia kinna nammakuri o tukura kai karangi ni tangi tangi rike ni roro ina nunti menna erangini men ahpun si kari nana bendi ki paka iri ripe indi tangi erangin tevi ibukina pangeti menna tiwameta ya punda ki kona antoa nana nuna men kantea ki nanteaka ai karanga ki roiro ime nurupai ayari nevim punye ikura korana nuruana saki si meura mepuni mewi anaperora aketapi men Yaka kwa wak bangi na rakanganga me merakira amwana ki menda na kariki paite nevi. Araki kwa kwa wak. Teki nan teka ika kauruwa kinano. Karinanu waki ya ome tapa au nganda ki taranta meruwa riki na kwa imu au ama isiriki. Mepo ni yangu iya. Nkana ngaira ika isi kona nika punga na nevire nika unga iya rora. Kinda tungi paye ika aranginta meruwa. Arina kona nika unga iya rora wame nika tararoya. Nako nesi na katori kakia. Nkana nko ya unga isi na kona ndini ya pasina time tu anta teki na tukua wak. Kokona ni kata amne ya keni yangu ya pa kakuru rangkanya runde meu. Eng, inapun di metu atyo ni mekina kiru ya ameta. Nako ni meaka kia pa asita meru ameta ndia ya. Ata kutapi meni pa te kakatai nako na nairikiriketi ya ameta meteswa. Pun saki menarun wanawanana me aruna ndabiaka mtete ni kawai. Me pun narun nanura ni konanta watoani nivira mena tunga kini pei kasinibu meni kauruaki. Etaku Yesu pati toatoa na kinnanu punte kawai. Nakon tiaki kurakai, kini kainanu mennarapuren tiakin teakai kaasinebu, meni kaurua kinanu. Menga yari erang kanyo kwa kibusia Yesu, pahena tau harun mieum, oani pitananu mekawainan meruru. Pon singa ya, enakona anangani kote tangira metekurakurare kwa kainanu ya, ibukin karikandivim patinivi ena uogo tatikukurei metetangira. Meikani, arikuwa spakonante teakina tekuawa, meteakai karangin tangiroina kwa yeroamna. Ngayari, karawa, yangoya, ntuminisei.

when the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukanda tayo batera kaparaparam sa kainin na kun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo ta kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testa ng urante pong ngay, pakunagay na ta kakawakin tikime ipukin na ramerawa. Ay kay tapiwa kakawakin tikime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin a pera na rontiani ki asipun taari. Yukunan di ipamiya ikay kawaririki o merin di kitaari tapiwa ni kamemiya yay. Yukunan andiki pangayate sa kamenua apera kilipes menna na urupai tino. Ipupuki ni kaisa katari mento mekin pere katapewa. Ikatimetua tekarikimane o tirita ni meau itari. O ikatimetua rekin tiamaraki ipukin tina sini kilipes. Tira tekangan kanete imetua nangakin tekime. Yesa ni karawa anakamete paite tabun nakawa o ikunia pa tekime yerangi ni karaku mtiaruari yerangi ni kangan arun anakapung. Tekime ikainanua roana ni kime mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiaruna ya kapung. Nkana ameena kutena ni kime o ikangan ni kaispua na meni kariki tekime. Yukuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamenga meauna naki kapung. Ina timetua akawakin tekime. O wane rina kuna ni karika buwan tekime meikiripes. Ina kirikagi takarikimane o tiamaraki. Ina rangin brota ki meaw na notapanin tirakai ketireita ni meaw itaari. Ngayari tira ammanga kwe tina sinikiripes ni ibubuokin tetokwa teka nganga yu. Ira nanon taka inipeiri ay nikatoka muana akin tekime ibukin katimetua ni kaupain aramerawa. Ipos kereta kina kon nabisin tepota kina kawai paili ki ke yam po yam isuwa ni mewa akia wuwa towa na akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wuwa towa na ni mewa wuwa ni mewa. Owa ika inga ni kawurin tapewa men te quarantine office ke teka na kopai na kosina nebu. Ukin o inin te quarantine office. Inau ki te quarantine office ipondi ki towa na tiawa imain ukin te kasine o niin te tayariro o yei te waane kipe. Aika i merin taari tapewa aika katapua ki ipana kwaia na kosina nebu. Te waru o te newe, are o ho, o apun tapuaki kana kuaia. O wei tio ni metu pia kua, a tapuaki nepe kana kuaia. Anaka uring te pootaki na kawa i bukin sana ki tapi ua merin taari na runa ikai. Te vere e uwa te keichi yo am te menna te pasensa. Te pun ni mewa te keichi yo am te menna te pasensa. O wei tiang, e te pina maisina ki ana pis yo am te menna te pasensa. Te katawaki ma te mais e konani kana kuaki yo am dinanin. Merin tari aikai ngai etaraki baya mannan rota ki maisia dita yeyo. Pa meni garawakin naikai o enapun timetua merin na pera neki baya huwa nipua ibukin teroro to wana me to wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mea obisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mea wakia wawa to wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wakia.

Makulimi ya customer, bukain ano am ta pa ibukin ng data kini amuso. Rorom, kikapungan akin de pa yung data kini dia o kaukakin yung website na links. Eh, mo dafong ni po kikon ka bibito ko ibukin karikya kini ng data men kapungan na ng M-Pesa account. E pesi, kauka am M-Pesa, na kung data pantold, ori niya arukotangiria. O kametwa am po pa'y menuriya kini ng M-Pesa pin. Kapuwa kinam tata ang tatay ero kukaina no yarang ni paisi, itabi o menimeno roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ibukin karikia kinam tata. Timetua ang data kimerikirikim nako. O kuna kunaan timetua na fenikukurein kapungan ang service eya kikakuwa karikia kinam tata na yei. Ibukin paninin bongorongona o teriponira yon the line eya kikapuwa kiatuwa na akia akia. Kiwowa akia wowa kireita kiyon na Facebook page Vodafone. M-Pesa, te sapuwa kikon kapibitia, amma kuri.